sa madumbotare pajuk pangau dohot to hasian mua sa madumarha soho tanau roho tulam bukin hape liling doa utar paiman hape loja doa menelului holib doa siang pamerengan dao doa siang pakirimu